0: diaturke. Iki ciri khas Kabupaten Bantul. Ya, iki ayo. Nah, kanca-kanca diaturi munggah disepoti kethoprak yo.
1: Tutuk, tutuk, tutuk.